0: Portraha, ribong matindera profesional, kuya adikto ng aki.
1: Un señor Edward Peters, masya masyarabya ku gobyerno.